Kuchaba bereba veria muimia nuluchehi. Mwahalo abalembi avewe. Kande ini ane mkushima akabu wache. Muimaye na riomuporaye kulo inywe vushi. Lunolo luche hilo mshache wae. Owe chihango chehi ana chetrabahwa. Owe kendu chikabu sana nenyu. Na busana na banje okumalusho wa malolo. Mushavya mukakola mochea okwindengekania.

0: Rishikire arichingari uvukiriria.
1: Tukaenda yengulu yololo lwao mukama Yesu. Tukasika ya erulubukari yao. Tukalendelele cheruka shasa omuhusike.
0: Nero tukebuka oloholo nerilubukariwe mwame tukaku herera. Umukati obo ingo nuluche hilo mulamo. Tukakushimako ndemu watu ha erichorera. Irima nemberesha unare kukorera. Nero tukakushaba nare kula kratu chetuvye omobu uma omomu chimamu buirire. Tukashangira okomobere na okomusasi wa Kristu. Mwame webuke eklezia yao. Eye buwene echi huo chusi. Uyire yumu buirire omoluanzo ha uma na papa wetu. Leo wiri kumine bene na sikufu wetu. Sikuli paluku melki sedeki. Nechitunga chusi chavakara. Webuke na bali chetu aba ire utuoseri iba na ye ketere erilubuka. Amena wabu akalwa okwetondolwa reno reno na kande ane hanu okolutare luau. Apushewe katushi anaya omobe handabi yetu itutuwe viri hika hanu. Tuka kuherera obu herebu nubu irire. Na bushi aba hulire evane omumbolere na u. Ukokayevo omucha kakala chugusu wawu. Netutuwe nebene tukakula kira utu wanyire. Tutoke hauma na maria mubu irire mubikira na nyinya wanyamu hanga. Aba tumwana babu irire busi aba kwanzishaya okome uluyusi. Arishangira okobo yengo butaba ahwa. Tukopipe nareko halamba omu Yesu Kristu mwala wawu. Ukuri narewe haumanaye no mwye, oluke ngerwa nubushike bushi, okwe wanyamuhanga ise mutoka biusi, omobu umawa mutimamu buirire, okoveremo na veremo.
2: Amen.
0: Ngoko, okotuwa mavyo wa ebyala irovyo mulamu na rehanua. Ni chinywa chomwa metu kahereka iribu watu tetata wetu.
1: Ingoje lukula enari ya urisikibawe. Obame kwa uwase ebiso nirendikoleke. Omochi hono molukula. Uturemu na wire ebelebe tuyo kukichiro. Utuwa njiroko malulu wetu. Netungo kutuka njiroko kakakia nai. Kandesu utuweke tukashingwa na mahano mavi. Ingoje utuso mogobe. Amen.
0: Tukakula keramu wa metuti utulushaye omobobe boshi. Omobu wenge buwawu utuhie mbolere yomome ulu yetu. Tutoke ebiro biushi. Vusana nubuwe chichavoluko ulu wawu. Irilua omomalolo. Nerika kiribua okotuuru shushi shushi. Itunalindi rirena reiketera. Eri asharu mushabuli wetu Yesu Kristu.
1: Kundio kwa aminu utuchini nubusike nebuwawu. Okoveremo neveremo. Amen.
0: Tukasavera hembolere yomome tema yetu, humuka chiketu. Hushi hushi utu ikere ni otu kakule miviri. Tukabu watote muame Yesu Kristu.
1: Iwe wawarabatu mwabawote.
0: Nama basi robokolo.
1: Nama bahoboholo wae.
0: Isi walevaya malolo etu. Na ubukiria buiklezia yao. Ureke itekane ibe mkumangu kuna sonire utibie. Uwebekone tabala okobere mwane veremo. Amen. Mbolera yomu ame ibe nenyu okobero vyoshi.
2: Na uwebe na uwebe.

0: Omuta oyo angakari nyame yobiro byoshi nende.
1: Oyulie mori.
0: Voilà. Oyulie mori. Kusangwa ebiti ebyotu ibitutimbireko. Kumbitwa bya amezir erebendo labyo mochi mwenyama. Itwa transformia bete mo nyama. Itwa bya mabuma donc enyama kumbi abya mabuma ne bete ngoko echitaka chiryo mabuma ne memei. Namalangiri. Naro nindi yonga hirobu umabwe enyama, tutukumbe nyama iya vyo mabu uma na ibiti. Ngokuwa chita, mabu uma na mimei. Naro, ya ndi yonga hirabi mabu uma. Indi niwe, iwe mutunji, iwe mukurema, iwe wanga hirabi nduwa vyo mabu uma. Oyuyo liye mori, amabi ya kari ya biti vesa, eni alianzai. Kundi, ebiti ebyo uwe ni wanu napashu wa bendula mochi, mo, nya. Alinga na mabili endambi nene, kundi, akatambi kama vihikaka, kama asaka katevita. Kama belangire mbele kuinje bendube nene, ni umalimu esho nzuchina, yeye ya niya hona eshada tu kuliroko esho nzuchishewa, na akatu wirana shonga berebiti. Mwalimu esho nzuchi, muliwa na mawivi ya tayari, eri asau kashatu, ambulira, okongambo, ayobutunge, abu esho nzuchi. Naho, omukambuni muringa, tuitemo akarasi, akobutunge, obutunge wesho nyama mbalimbali. Ihabia, obutunge wesho samaki. Obutunge we shongoko, shongulube, sholape, shokururu. Iha vya kutia obulime. Iyi mama sungombere kuitwe ebi obulime. Iha vya obulime. Iha vya obulime. Awa tukahulamo kiltre industriel. Yani makadamia. Iha vya ebi mbalimbali. Daeri ata makadami anele ino awali wala sire. Makadami aneyo wala sire. Iha vya kutia echinganga. Amasomo echinganga. Wamabi wanziri wasoma echinganga. Iwangato kereasa ukashasoma echinganga. Ebyo siyebyo mikaba nikahai umukambuni muringa. Nelio okundambie no. Tukala bila ye emikro, omwalimu, owe shonzuchi. Angato kerito shatu labiria, eritu ambulira, okobi osi, evika usika, robotunge, owe shonzuchi. Karibu mwalimu.
2: Wasinja, mukani labirio mikrofone. Mwema beseba, muna yo batrahe. Awandubana na sindisha baso unga basi. Nga mamuyu, sindisha mlolaku, ama wehu anga yengi. Na bainiwa na yu, sirero. Uyuhu matakamu no mwajiroti umanendi. Uyuhu omura yenge, aka watino. Ewa Dr. Moreng, yanganabane kerasi mbali mbali. Uyuhu matakamu muna ure musa, oho moringa aka wanzeri. Nendi, wasinja moskumbi ya menu. Wasinja. Nero okome na mwangana itambulisha nga mkalu haji. Kunde abatu ulikiriri omachugu muzima. Na abavamenye abageni ngukupa vili hiki. No yute wa hika na ye nasa inasha horekerera oko miati. Eire haye, eire wa Dr. Moringa, kose, eire mutiri. Kunde mutiri yotu kaba neka wasinja mugeni.
3: Je, okori nanga olamu kambale tendana.
2: Kambale tendana?
3: Stack.
2: Stack, ukasira hai stack.
3: Ngalo ko okushifiri bashu. Omukaritieke kabengu.
2: Mm-hmm.
3: Ukalawe kabengu kalole chondo.
2: Ukalole chondo. Ukalwe kabengu. Omanzira ye chondo. Wasinji.
3: Ali barriere.
2: Ali barriere.
3: Kama kaya chondo.
2: Wasinja. Tasha hao ndia mikro kundia wei nini vana na muno kabisa. Mbwe nyumbe teka mumugeni. ikabia esere mubarak karibu mchako
4: okay. Kona nanga hola ono kasareka mulu hare ngalwa okumuyiwe kasiyiro omanzara ya chondo
2: ekasiyiro
4: omanzara ya chondo
2: ake chondo kusera kimuhanji
4: yeah
2: wasinja mzara ya chondo
4: eloko barriere tu nalo haka wono haa ni akasiyiro
2: wasinja
4: asante
2: wasinja chibapanya chondo
3: komena ngalwa muka kule desire ngalwe kavengu
2: kavengu wasinja e chondo tu ndiyo wasinje ehe
3: je palu kude donenga le chimbulu
2: ehe wasinja okay je done wasinja
4: njenga
2: e chondo tu ndiyo wasinje ehe
3: je palu kude donenga le chimbulu
2: ehe wasinja okay

Amo bende bekango ba hulikizi ba ebanzwa nga endele yari ba bwera mona chine muendele yachi kaonekana amo bende byaswa amo bende byaswa na ngata tsukana na shendele yari ba bura ku buno buno bwae buno bo na yabana ku mukoni kande wa yuo bunika kwa maku habantu bakasaba kemba mbwe bindu bya bimuholya ibwa bikalira chi bya bimuhesumu ibwa beti ameso batunga ambone shombwa nari ukasunga myatsi yirengeyo aringe yinjira mu bandi bantu ye myatsi ikadestruese abande mukaendoko cherero nyitye cherero.